kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyud, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing. High blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month. Kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy nga ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day. O araw ng mga puso. O inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level. Apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan. Atake sa kasing-kasing. Stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintin na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya pod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulala anang makahubog nga mga ilim nun nga kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay, ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha ba, bro? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

0: Kamusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho mga igala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho mga higala. Mauna mga higala nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle. Aron kaniyo na kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule mga higala nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka nay mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakala

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, kuha ba? Murag, halos di naman mapalong, pre.
2: O saan ipatay ko mong saya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyod, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, mamurag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista, nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon. Kaya nagmo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimong usab kining hinungdan, og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag kasagaran lang sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sangipon nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab. Nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pud ka, diba?

0: o gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-L-I-A-K-I-N.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapanguta na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, ako ang mamurag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in town si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag-adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay, kay hapsay gayud ang imuhang pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor, duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala, bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya, suway rag yun. Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mo nga ginaawhag, nasulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule dunay gilaantiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilainlain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka. Relax mo siya. Ako ang maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto.

ato nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, kuha ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukol-bukol sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas? Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o uban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yud ka, di ba? Moingon dayon na hala, basig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor aron masuta kung unsa gyud ng bukol nga anaa sa imo, ha. Dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon na dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron wagtangon ang mga bukol-bukol apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera. Dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herbal ang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar o magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilongga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini, pure turmeric. Og syempre, ang tanan nato mga produkto, adunay vitamin C. So, pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilongga Gold, mga kababayan. Ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell og tunawon ang mga bukol-bukol tungod sa taas nga antioxidant properties ni ini. Ang Bilongga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulos sa matag-adlaw aron mapagawas sa lawas ang mga toxin, konhilo, og iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Mauna ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilongga Gold, ang uban ni mong gihambin nga mga balatian, siguradong mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilongga Gold, libuan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc ug daghan pang uban. Maudi ay nga ingon ana na siya ka halang dun kaayo sa ato ang lawas mga kababayan, no? Nga daghan gyud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na og mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o isda bakaha. Ang luyang dilaw dunay antioxidants properties nga makabatok sa mga free radicals molecules nga maoy modaot sa atong maayong panglawas. Ang uban ila ginahimong tea o tsaa ang luyang dilaw apan ang problema kung dili kaanad sa iyang panglasa o kanang baho dili gyud kaayo mo dawat ang imuhang ginhawa, no? So makaman sa pagyud na sa imuhang kamot. Ang uban mo palit na lang og na process na nga luyang dilaw apan duna ka na asukar nga dili usab maayo kung taas ang imuhang blood sugar level o diabetic ka. Maong mas maayo pag tumar na lang sa Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika kay dili ka na mahasol pa mahatag pagayud sa imuha sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghano ni ini aron mabatukan ang daghan nga balatian. Timani, mga higala, Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax mo diha. Wa babur halos di naman mapalo, pre.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado. Ala sala patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba di ako, maburag, halos di naman mapalo, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

0: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Enjoy the music. Enjoy. All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Yeah, wala ba mo? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Enjoy the music. Joy FM.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Music all day.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Wala, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Oh, di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya, puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Kinaudit kuya ay kay inauna kuya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong tutun kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: לבד, את כל העניין מופן דיפן. You know I'm a parkum tanga tayo ilumilipad at ako'y iniwan mo.
1: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, ganap na ang alas 5:06 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: kada sa kumayo nga bunta ganinyong tanan. Welcome na sa inyo nga dulumanon. Kini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yagi Broadcasting System. Karong nga adlaw nga Lunes sa petsa 24 ning buwan sa Agosto tuig 2026. Okay, na si Dinig 43 sa Jan Andrew Tabugok managuban kita nga sa adlaw nga dulumanon. Ang to daara sa isa ni ini nga buntaga, madyo nga buntaga na kalinyong tanan. Welcome nga sa adlaw nga dulumanon. Siyempre, in simultaneous broadcast kita karon nga nasa itong iksuong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Maya Davao Oriental. Madyo nga bundang nga nasa mga silingan na dihang dapita sa nasampi ng mga rehiyon din hinga bahina sa Mindanao. Sa itong mga kaigsunang mag-uuma karon mga drivers nga nasa kadalanan amping-amping. Madyo nga bundang nga nausap sa baga sa ulog silang adlang natawahan karong nga adlawa. No, masadyang nga selebrasyon na nganha kaninyo nga tanan. Oon sa may mga selebrasyon nganha sa inyong mga dapit karon basta kadunay kabiyastahan, no? Kadunay mga sumad ron, no? Malipayo nga selebrasyon na nganha kaninyo. Higala, welcome nga sa inyong dulumanon. Oga atangi ang mga detalye ini atong mga headlines sa unya sa pagligid niining atong programa. At ano yung mga detalye ining atong mga headlines sa pagligid ining atong dulumanon karong bundag sa atong balitang lokal karong bundag. Tangin ninyo ang detalye ini unya sa atong pagbarayon. Wanted sa kasong kalapasan sa RA 9262 arestado dito sa Banga sa may south sa Cotabato. Samtang dugang sa atong mga tudling unya sa atong pagpadayon na pagpangandam alang sa kalibungan na festival dinhi sa probinsya sa Cotabato, all set na. O gapinal nga inspeksyon gipa higayon sa gobernador. Samtang sa atong balitang nasudnon karong buntag, mukabat sa 50 million peso nga kantidad sa illegal nga droga na sabat sa PNP sa lain-laing mga operasyon sa Lanao del Sur, Kalinga o dito sa may Iloilo. Samtang dugang sa atong balitang nasudnon karong buntaga, OCD nagpanangandam na usab sa posibleng epekto rin ng habagat o tulo ka weather systems nga mupaga na usab dinhi sa nasuda Pilipinas. Dinhi na po ni makita ang resulta sa atong mga flood control projects, ano? Samtang sa atong balitang international karong buntaga, ulitaw sa Sweden na nagatubang sa kasong murder human usab ang gihimong school sword attack dito sa ilang lugar. Samtang magnitude 5.9 nga pagtayog nahitabo dito nga bahina sa may Japan. 37 katawo na samdan. Mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong dulumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Ako, magkudya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, ka nang kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito, lama dito, Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Oras sa higala, 14 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Og sa laray garon, alang sa atong mga balita karong buntaga. In simultaneous sa broadcast kita karon na sa atong siningang stasyon na og iksong stasyon ang Joy FM Mapanggal Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Samtang sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Unahon ta pag hagpad karon ang balitang international diin usa ka lalaki 18 anyos kini nga magatubang karon og kasong murder og attempted murder human ang fatal sword attack sa usa ka high school dito sa Fagersta, Sweden nga gikamatay sa usa ka estudyante og gikaangol sa laing tulo. Biyernes, Agosto 21 diyang giaresto ang maong ulitao sulod sa Brunel School. Giapusil pa matud pa kini human nga misukol sigon sa Swedish prosecutors. Napusilan pa matod pa ang suspek human kining nisukol. Nasaran nga nakasulob ang lalaki nining helmet o gaadunay nilang espada diyang gihimo ang maong pagatake. Nailan usab sa kapulisan ang namatay isip nga usa ka 17 anyos nga babae. Tulo ka lalaki usab ang nangaangol, duha niini ang anaas sa talandugong kahimtang. Padayon pang imbisigasyon karon sa mga otoridad aar mapunding ang motibo niining maong hinimuan. Samtang dili muso sa 37 katawo ang nangaangol human usab nga mipaga ng magnitude 5.9 nga pagtayog dito sa Eastern Japan kagahapon nga makusog usab nga nasinati dito sa lungsod sa Tokyo. Sigon sa Japan Meteorological Agency, nasa 70 kilometers ang gilawmon sa maong pagtayog ug ang epicenter niini ang anaa sa Southern Ibaraki Prefecture. Daghan usab ang nangaangol og nahagbong og mipagan o napagan niining mga butang o gapultahan human nga makamata nining kalid nga pagkataranta nining maong linog. Sa gilidubong ihap, 15 ang nangaangol dito sa Tokyo, 9 sa Saitama, 8 dito sa Kanagawa, o 4 sa Chiba, o usa-usab dito sa Ibaraki. Samtang gipamaniguro karon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga kini ang manimalos human ang madugong airstrike sa Russia dito sa shopping center sa Kiraviri sa Central Ukraine. Sa nahitabong insidente, abot sa 16 katawo ang namatay. Padayon karon ginahimong paghalughog sa mga rescuers sa mga midahili nga building. Gitawag ni Zelensky nga ang drone attack nga usa ka mata nga sa pagkatalawan ang nasampid nga lugar matud pa ang usa ka munisipyo kung asa naka puyo kining si Zelensky. Makapilang higayon usab kining gitarget sa Russia sa upat ka tuig nga giyera sa duha ka mga nasod. Sulod sa 24 oras, ana sa 13 ka mga Ukrainians ang namatay ug duha ka sundao sa Russia usab ang namatay. Samtang nagpatuman ang US sa 50% nga tarifa sa halos sa $20 billion nga kandidat sa mga produkto sa Canada, kinihuman ang pagkas nga trade negotiation sa duha ka mga nasod. Wa matudpay pinalo og tataw nga kasabutan sila US President Donald Trump ug Canadian Prime Minister Mark Carney. Sa tulo ka adlaw nga pag-istorya, duha ka o sa duha ka mga leader dito sa White House. Wa ko nung maplansya ang bisan unsa nga mga hapsay nga ipatuman nga mga tarifa. Gikan ni Carney nga ang mga musunod nga adlaw ilang tapatan ang gihimong nga pagpataog tarifa sa US nga nasa ilang mga produkto. Nato naklabay nga tuig matod pa nagpatuman si Trump sa tarifa sa mga nagunang produkto nga ginaangkat gikan sa Canada. Niadtong tungura usab parehong nagbahad ang duha ka mga leader nga magpatuman sa parehong kantidad sa mga tarifa. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, magapadayon kuno ang pag-uwan dito nga bahina sa may area sa Luzon. tungod nining southwest monsoon o habagat hangtod karong adlaw samtang tulo ka weather systems na usab ang gina-monitor sa PAGASA gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sigun sa PAGASA, Batanes ang adunay pinakataas nga posibilidad nga makasinati sa monsoon range. Taas usab ang posibilidad sa makusog nga pag-uwan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal o Occidental Mindoro. Uguban pang bahin sa Luzon, ginalauman nga isolated rain showers tungod usab niining habagat. Samtang mamahimong mainit o mamahimong igang gayon ang panahon sa Visayas ug Mindanao. Bisan nga posible pod usab ang isolated nga mga rain showers sa dinhing dapita. Usa sa tulo ka weather systems ang ginamonitor karon gawas nining Philippine Area of Responsibility ang typhoon na Saudel nga wahing nasiplatan nga adunay gilay-ong 1950 kilometers sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Unod niini og bato niini ang maximum sustained winds nga 165 km kada oras og bugso nga abot sa 205 km kada oras samtang galiho ka paulohan og kanlurang bahin sa Luzon nga adunay gipasapason nga 30 km kada oras samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga abot sa kantidad nga 1.79 billion peso ang damyo sa sektor sa agrikultura tungod sa maot nga epekto nining habagat sa mga nakalabay nga bagyo usab nga Luis, Maymay ug Ningning. Sigon sa Department of Agriculture nga adunay 51,229 sa mga mag-uma ang naapektuhan gawa sa dinhi sa datos sa ilang Disaster Risk Reduction Management Operations Center adunay 41,647 ka hektarya sa agrikultura ang naapektuhan. Nakapatik ko sa 44,745 metric tons ng mga produkto ang nasayang tungod sa maong-maot nga dagan sa panahon. Ang mga dapit nga naapektuhan gikilambigitan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa, Bicol Region o bisan dito sa Western Visayas. Samtang miusos kuno karon sa record low nga 9.7% ang poverty rate sa Pilipinas niadtong 2025 subay sa pinakahuhing report sa Philippine Statistics Authority. Katumbas kini sa ginatayang 6.5 million ka mga tawo ang nakalingkawas gikan sa kalisod tali niadtong tuig 2023 hangtod 2025. Sigon sa Department of Economy, Planning and Development, naabot sa Pilipinas ang mas sayo nga ginalauman nga single digit target iraom sa Philippine Development Plan. Gipunding sa pamunuan nga dako gayud ang tabang sa kalampusan sa mga targeted assistance sa organisatiba nga nagtumong nga paususon ang level gayod sa kalisod dinhi sa nasod Pilipinas. Napatik usab sa ahensya ang istatistika ang pagtaas nga na sa 22% sa nominal income sa lain-laing level nga kita gikan 2023 hangtod 2025 samtang nagpabilin lamang sa 5% ang cumulative inflation sa maong tuig. Samtang gihatagay doon sa World Bank ang kaimportansya sa pagpabilin sa maayong dagan sa ekonomiya pinaagi sa pagmugnag de kalidad nga trabaho, inclusive growth o mas pinalapad nga social protection. Lagip sa mga nagunang sugyot nini ang pagpakusuga sa programa sama sa 4Ps aron ipadayon nga maprotektahan ang mga huyang nga sektor o mga pamilya. Samtang nasamsam sa PNP ang kapin kung gulang 49.7 million peso nga balor sa ginadahang ilegal nga droga o marijuana human ang gikasang buwag ng mga operasyon sa Lano del Sur, Kalinga o Iloilo. Sa Iloilo City, duha ka mga suspect ang naareso sa PNP nga nakuhaan sa ana sa 160 grams nga ginadahang shabu nga balor 1 million peso. Sa Lano del Sur, usab 300 grams nga shabu ang nakuha nga balor kini 2 million peso nga na-recover sa gilunsad nga anti-drug operation sa mga otoridad nga gikamatay sa usa ka armadong suspect. Samtang sa Tinglayan, Kalinga, abot sa 156,000 fully grown marijuana ang 100 kilo nga dried marijuana leaves nga dunay balora 43.2 million peso ang giguba sa mga operatiba. Sa usa pa ka operasyon nga ginpregayon sa Kalinga nga nagsampot usab sa pagkaguba nining 17,000 nga marijuana plants nga dunay street value nga 3.4 million pesos. Sigon sa PNP nga magpatuman ang operasyon ang PNP nga nasa legal nga droga og ipapaniguro nga subay kini sa balaod og tamang proseso sa tanan nga na sa pagkasa sa operasyon. Samtang hisgutanan kita nga flood control projects, nanawagan karon si Cabinet Secretary Benhur Abalos nga ang gayong makulong ang mga responsable sa matod pa substandard og palpak nga flood control projects dito sa Bulacan. Dungan na si Public Works Secretary Vince Dizon nagpadigayon si Abalos sa inspeksyon sa mga gibahang lugar, partikular na ang Hagunoy o Paumbong ni atong adlaw Sabado subay sa mando sa presidente. Sa Paumbong, nakita sa mga opisyal ang naguba nga bahin sa seawall sa barangay Masukol o Santa Cruz o Guamatupay Igo nga proteksyon sa mga residente batok sa makusog nga bawod o lihok sa dagat. Sigon kang Abalos sa hilabihang gibaboy kuno ang probinsya sa Bulacan o gangay kunong manubagong makulong anaan nagpaluyo ini nga mga problemadong mga proyekto. Samtang subay sa DPWH Transparency Portal, unom ka mga flood control projects ang gitindog sa Masukol o Santa Cruz sa 2018. Duruhan ini ang ginpregayon sa mga kumpanyang gipanagiyahan nila Discaya nga na blacklist na sa gobyerno. Samtang usa ka 37.7 million peso nga reinvestment project sa Masukol ang angay ngang natapos na itong buwan sa October 2025. Apan, 69% pa lamang ang completion ni inisigon sa DPWH. Gatagagdot ni Abalos nga dili igo human sa simpleng inspeksyon ang ilang investigasyon. Gikanayon usab ni Dizon nga mapugos ayuson sa mga kontraktor ang mga nagubang proyekto kung sakop pa gini sa ilang warranty. Alas 5:25, uhang tudling sa atong balitang nasunod. Ginatulak karon sa Kongreso ang pagdugang o gabin 2,000 ka mga dugang guidance personnel sa mga pampublikong tunghaan sa 2027, dungan ang giduso nga 802 million peso nga pondo aron pakusgon ang mental health o child protection services sa mga magtutungha. Sigon sa House sa Minority Leader Marcelino Libanan, unod ni ining giduso nga 7.2 trillion nga national budget alang sa 2027 ang pagmugna nining 1,800 ka mga school counselor associate positions o 221 school division counselor positions ilawan sa Department of Education. Gatagdod ni Libanan nga importante ang dugang nga counseling personnel hilabi na taliwala sa mga reports sa bullying, school violence o uban pang problema nga pupwede nga makaapekto emosyon o mental sa kahimtang sa mga estudyante. Alas 5:26, kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang international o nasunon karong buntaga. Higala sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong iyagyag kaninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba?
12: Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalan ako sa inyong gustong basabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
14: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
15: Ngano po?
14: Eh, marap din naman ko kalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
15: Ang imong hangtiin.
14: Ang imong hangtiin ko.
15: Oo.
14: Luminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong nag-isanyos pa ko, polio ko.
15: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Oras sa higala, 29 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balidang probinsyal karong buntag, mga taho gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao, atong tuyokon karon ang isla sa Mindanao ug sa Ironta, ang mga naguna nga mga hitabo o mga development dito nga dapita. Karon unahon nato paghagpat gining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga region. Og in simultaneous sa broadcast gina karon nga sa adtong silingang o kaubang mga istasyon ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Hulaton sa nato ang signal gikan sa atong mga kubanan aron na mulabay kanato ga report karong buntaga nga nausaba sa ilang mga ginsakpan. Unahon ta pag hagpat gining taho gikan na didtong bahina sa may area sang dito sa may area sang Caraga region din mitay og ang probinsya sa Agusan del Norte, particular ang lungsod sa Bunga Human nga maigo ang 5.1 nga magnitude nga linog alas 5:12 ni kaga ni adto nga nakalabay nga adlaw. Suma sa earthquake information number 1 ang sentro sa ilang na himutang sa 7 kilometro sa amihang bahin og 67 grado sa kasadpan sa Bunga nga adunay gilawmon nga 10 kilometros. Sa instrumental intensity, napadi ka ang abot sa intensity 2 sa city of Surigao sa Surigao del Norte, samtang intensity 1 usab nga na monitor sa Cagayan de Oro, Balingasaga og Magsaysay, Misamis Oriental og San Francisco sa may Southern Leyte, samtang dugang tudling sa atong taho gikan na didtong bahina sa may Northern Mindanao. Sa may Northern Mindanao, napalga

0: Alas 5:30 ya 5 ang atong oras sa ana-ana sa linya ang atong mga kaubanan nahon tapag hagpat gining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Davao Oriental diin kapin na us o 10,000 ka mga pamilya sa Tarragona nakadawat og bugas. Atong sayron ng detalye gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Ana sa linya si kaubang Erwin Umadhay. Kaubang Erwin.
1: Kapin 10,000 ka mga beneficiary sa Tarragona ang nakadawat og rice assistance sa tol sa kaduhang adlaw sa distribusyon ni atong Agosto 20 og 21 isip suporta sa mga panimalay nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa krudo, enerhiya og mga batakang panginahanglanon. Naabot sa distribusyon ng mga residente sa Barangay Kabagayan Central, Dadong, Hovillar, Limot, Locatan, Maganda, Umpaw, Tumaong, Tubaon Maitom o Tubaon 13. Diin direktang gihatod ang ayuda ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Gipasiugda sa Provincial Government of Davao Oriental ang rice assistance usa ka paagi aron mapaagaan ang adlaw-adlaw nga gasto sa pamilya ato sa nagpadayon nga krisis. Gisuportahan usab kini ni Governor Nelson Deng Hirang og First District Congressman Nelson Deng Hirang Jr. aron mas daghang komunidad ang maabot sa programa. Sunod nga target sa distribusyon ng munisipyo sa Lupon.

0: Samtang panayon usab ang pagpalapad sa programa ngadto sa ubang lugar sa probinsya. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan na dito nga dapita sa may area sang Davao Oriental. Samtang dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga, dito nga bahina sa may area sang Caraga Region. Di na-recover sa nasang operasyon sa kapulisan o kasundaluhan ang usa ka gitagong kasi sa mga armasa, bala o explosive ordnance. Sa barangay Tagbubonga, hinatuan na Surigao del Sur, ni atong adlaw nga Sabado, ang operasyon gipahigayon sa mga personel sa PNP uban na ang Philippine Army. Ang mga operasyon kabayan sa Joint Major Combat Internal Security Operations ubos sa Opland 21-2026, Mustang 08, nagsugod ang operasyon, human voluntaryong naghatag impormasyon na ang usa ka kanhing rebelde kabahin sa nahimutangan sa gitagong armas. Subay sa impormasyon, gilunsa dayon sa security forces ang usa ka focus sa operation sa maong dapit. Human sa pagsusi sa maong dapit, nakita na oga na recover ang usa ka AK-47 nga 7.62mm caliber rifle nga adunay gitang-tang oga na daot nga serial number. Na recover usab ang tulo ka AK-47 magazines ug 102 ka mga bala sa 7.62mm ammunition. Dugang sa mga armas ug bala, nakita na usab sa operasyon upat ka APERS improvised explosive devices nga clamor type, ingon man medical supplies o surgical equipment. Human sa pagka-recover, gisiguro sa mga otoridad ang mga armas, bala o guban pang materyales o gibutang kini ubos sa hustong kustodiya alang sa dokumentasyon o tukmang disposisyon. Samtang ditong bahina gihapon, nadakpan sa kapulisan ang 44 anyos nga lalaki nga gilalamang sa alias nga si Junjun na human masakpi sa drug bypass operation sa Puruk 1A Barangay Taga Lalawan, Bayugan City sa Agusan del Sur. Suma sa PNP, nahitabo ang operasyon na alas 10:37 ni atong nakalabay nga adlaw. Diin ang mga operatiba, may pahigan o bypass operasyon. Sa maong operasyon, nakuhagikan sa posisyon suspect ang tulo kapakete sa ginanutang sabu, usa ka cigarette pack, duha ka lighter, usa ka rectangular plastic container o bypass money. Gibutyag usaba sa suspect sa mga otoridad nga siya mismo ang naggamit sa legal nga droga o kaniadto na usab siyang napriso tungod sa sama gihapon nga reklamo. Alas 5:39 Philippine Standard Time, atong ginahuwat karon ang signal gikan sa atong kauban na dito nga dapita sa may area sang Pangil Bay. Ana-ana sa linya ang atong kauban. Kapulisan sa Misamis Occidental na alarma tungod sa online threat nga na-report sa National High School. Atong siren ang detalye niini. Atong siren ang detalye gikan sa atong kaubang si Rans Sumalinog.
3: Gipaligon sa otoridad sa Misamis Occidental National High School, matod pa human migawas ang usa ka online threat nga nakahatag kini og kahadlok og kabalaka sa mga estudyante apil na mga natutudlo og ang mga ginikanan. Matod pa human sa mga report, ang pag-inspeksyon sa tulunghaan uban ni Police Major Adrian Auhiro na luwa ang hipi sa Oroquita City Police Station aron masusi ang kasamtangang security measures o pagpangandam sa tulungan. Isip kabahin sa gipakusog ng security plan, gipahimutang sa maong tulungan ang mga kapulisan gikan sa Oroquita City Police Station, Misamis Occidental Police Provincial Office o ang 1st o 2nd Provincial Mobile Force Company. Tumong ni ini nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, matutudlo ug uban pang personalidad sa tulungan hilabi na sa mga pagbalik na garon sa klase. Ipasalamatan usab ni Mayor Acosta si Misamis Occidental Police Provincial Director Police Colonel Rinaldo Maclang tungod sa paspas nga pagresponde ug pagpalig-on sa police presence sa atong tulungan. Ipalig-on sa lokal nga pangagamhanan o kapulisan nga ilang ipatuman gayod ang gikinahanglang mga lakang o pamalipdan matumpa ang mga tutudlo o estudyante nga mustungha sa maong katulunghaan. Samtang padayon usaba ang pagmonitor sa assessment o koordinasyon sa mga otoridad kalabot sa maong online threat. Wala pa kini angay isipod nga napamatud-an nga hulga gawas kon adunay opisyal nga konfirmasyon gikan sa mga imbestigador. Samtang gidasig usaba ang publiko nga dili magpakalat o wala pa nakumpirmara nga mga informasyon o gireport dayon ngadto sa mga otoridad ang bisan unsang kadudahang mensahe o hulga nga ilang makita sa online. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:42 ang atong oras.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang natitibo. Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
4: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:43 ang atong oras, naka-standby ang atong kauban gikan sa may Joy FM Pangil Bay. Diin na duha ka poste sa traffic light sa Usami City na banggaan sa usa ka SUV. Ang driver nakaangkon na og pagkaangol. Atong siren ang detalye nini. Ana sa linya ang atong kauban si Ransa Sumalino.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Matumba matumpa ang usaka traffic light o nadaota. Human kini na bangkaan sa usaka Mazda nga SUV dito sa may National Highway sa Don Anselmo Bernard Avenue, Barangay Carmen Annex, Usami City. Ato nakalabay ng Agosto 23, 2020. Base sa inisyal nga investigasyon, nagbiyahe matupa ang SUV gikan sa Anima Street padulong ato sa Don Anselmo Bernard Avenue. Matod pa sa dihang miliko kini, paingon sa wala, gikaingon matupang na overshoot ang sakyanan o bibangga kini sa konkretong poste sa traffic light. Hinundan nga sa maong pagkatumba o pagkadaot nini. Grabe usab ang kadaot sa tubangan sa bahin sa SUV tungod sa kusog sa impact sa mga pagkabangga. Mayo na lamang o gana sa luwas nga kahimtang ang 28 anyos nga driver nga na nakaresidente kini sa lungsod sa Sinakaban, Misamis Occidental. Atol sa interview, miangkon matupan driver nga nakainom siya o nakailim nung makahubuga matod pa samtang nagmaniho. Tungod nini, ipahimangnuan ang pag-usaba sa kapulisan ang mga motorista nga dili gayod magmaniho kung makainom aron malikayan ang aksidente o dili mabutangan o peligro ang ilang kaugalingon nga apila ang mga pasahero o guban pang naggamit sa kalsada. Pahimang nausap sa tanan kung ako makainom, ayaw na pag-drive. Ang usa ka sayop sa dalan mahimong usampot sa lakong kadaot o pagkawala sa kinabuhi ngadto sa uban. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan sa Joy FM Panggil Bay. Samtang nanasab sa linya ang atong kauban gikan sa Dabaw, duha ka street level drug suspect sikpaw sa bypass operation sa munisipyo sang Manay. Atong siren ang detalye gikan kang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Nasikop sa kapulisan ang usa ka gituohang street level drug personality ato sa bypass operation nga gipahigayon sa iniusang personnel sa Manay Municipal

0: 165.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Ato nga balikan karon ang report gikan sa atong kaubang si Erwin Umaday, no? Duha kay street level individual na sikpawa tungod ni ining ginbrigayon nga drug bypass operation. Ato nga siren pagbalik ang maong report gikan kang kaubang Erwin Umaday.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa pagituhang street level drug personality ato sa bypass operation nga gipahigayon sa iniusang personnel sa Manay Municipal Police Station o mga partner operating units sa lungsod sa Manay, alauna 25 kagahapon sa kadlaon. Gila ang nilakpan sa alias Ron, na-recover gikan sa sospek ang duha ka sa shay nga gituuhang shabu nga may gibanabanang gibugaton nga 0.015 grams o dunay standard drug value nga 1,020 pesos. Nakipanguban pang ebidensya. Gimarkahan, gikuhan og litrato o inventory ang mga nasakmit ng mga ebidensya subay sa saktong pamaagi. Ang suspect ug ang mga ebidensya na nakaroon sa kustodiya sa kapulisan alang sa ustong disposisyon samtang ang suspect nagitubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umaday para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang Erwin Umaday gikan sa may Joy FM sa Pangal Bay. Samtang sayron ta ang dugang tudling karon sa atong mga tao karong buntaga. Arestado ang usa ka lalaki human nga masabat sa mga otoridad ang anaa sa 15.21 million pesos nga kantidad sa ismagol nga sigarilyo sa Barangay Matampay, Marantawa, Lanao del Sur. Gipregayon ni adtong Agosto 22 ang maong operasyon sa Oplan na Mega Shopper sa Police Regional Office Bank sa Samar Autonomous Regional Muslim Mindanao. Batok ni ining illegal nga pagsuod o pabiyahe ng produkto nga tabako. Naila ang naaresto nga si alias Roy Roy, si Waki, si Julian Mujib nga pulos mga mulupyo sa Zamboanga City. Nakumpiska sa operasyon ang 383 ka master cases sa Busco cigarettes o 173 master cases na ng Green Hill mental cigarettes nga parehong tag 50 ka rims ang mataga master cases sa niini.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:50 ang atong oras sa dinhing bahina sa taho gikan sa Region 12. Di na sikpaw ang top 10 most wanted person sa lungsod sa General Santos human nga giserbi ang warrant of arrest. Batok nini alas 4 sa hapon dito sa Jansenville, Phase 1, Barangay Bula. Nailan suspect nga mao si alias Up-Up, residente kini sa mga lugar. Gipatigay ng operasyon sa kapulisan sa Police Station 6 sa Jansan na dunga na matinulan sa PNP Anti-Kidnapping Group, Mindanao Field Office sa Oga Jansan Maritime Police Station.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:50 higala, kato ang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Sa atong pagbalik, atong sayron ang mga balitang lokal human lamang inipipila sa atong mga pahinumdom.
3: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, kanaki! Now, wala akong bugas, ito naman yung mga wak-wak ka ng kagkutsi, nawala kutsi ah. Ito't baka, kagkutsi tumurot na sabon.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Ngano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre, anga lagi.
6: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
5: Ganado capsule pre.
6: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
5: Ganado capsule.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
2: Oras sa Pilipinas sa alas sa 5:52 sa Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Mapasalamaton pag-ayo ang sektor sa Bangsamoro dungod sa gilunsod nga pinakaunang Bangsamoro Day sa lungsod sa kinabawan ni atong nakalabay nga semana kana produkto sa panag-iusa og ingon man paghatag importansya gayod nga nasa katawhan nga Moro dinhi sa lungsod din mapakita ang pag-uswag sa ilang sektor dinhing dapita. Dako usab ang nanay mong kontribusyon sa pagpasar niining Moro Code sa city government. Pinagi sa usa ka ordinansa di lamang ang kahigayunang magsilblar sa katawhan ang katawhang Moro kung dili aron nga ilhon gayod o hatagag pagtahol ng ilang kultura o masulong ang programa nga magdalaga kaayuhan nga sa ilang sektor.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Sa dugang tudling sa ato nga mga balitang lokal karong buntag din gi bisita personal ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza ang kasamtangang konstruksyon niining mga booth pagpangandama usab gini alang sa ipadigayon nga pag-abli na gayod nining Kalibungan na Festival 2026 sa Yaman ng Cotabato. Kini aron personal nga subaybayon ang progreso nining booth construction diin dinha ilaray ang mga produktong turismo o mga lain-laing o gikan sa lain-laing industriya dinhi sa probinsya sa Cotabato. Gihatag gidoot ni Governor Mendoza ang kaimportansya sa maayos o ingon man unique nga presentasyon aron nga mapakita ang kaanindot og talento sa Cotabatenyo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Alas 5:54 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Sa dugang tudling sa atong taho, gipangandaman usab karon sa provincial government ang World Tourism Day 2026 sa taliabot September 24 nga mamimong host nini ang probinsya. Isip kabahin sa preparasyon, usa ka panagpulong ang gihimo ni atong Agosto 19 nga gihimo sa provincial capital compound sa Amas Kinabawan City nga gitambungan usaban ni Vice Governor Rochelle Maria Talino Taray ug mga opisyal gikan sa natungdang mga ahensya.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Alas 5:55 Philippine Standard Time. Samtang sa dugang sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balita karong buntaga, alang sa atong mga balitang lokal, sa atong mga balitang lokal karong buntag.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Dugang at tudling sa atong mga taho karong buntag, nanawagan karon pipila ka mga mulubyo sa lokal og nganha sa lokal nga pangamanan og BNB nga dayong aksyonan ang matod ba sunod-sunod nga pagkawagtang hanawa niini nga mga motorsiklo partikular ang saka brand sa lain-laing bahin kuno dito sa Banwasang Mlang subay sa reklamong gikabahin pipila ka buwan na matod pangga kay tabo kining mga insidente ang gika report sa pipila ka mga dapit sama sa dugong bagong tapay Bialong Inas ug poblasyon nabalakaw sa ang pipila ka mga mulubyo nga pupwedeng armado ang nagpaloyon ini nga mga hinimuan hinungdan nga giawhagan nila ang masugot nga seguridad ug masa pagpalagion sa pulisa visibility sa maong dapit nga posible nga target sa mga kawatan wa pay opisyal nga pamahayag ng lokal nga pangamanan sang Mlang o ga PNB kilang bigit sa maong gikataho nga mga insidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Alas sa 5:56 ang atong oras sa dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntaga o sa ka-driver sa multi-cab alang kini sa atong police report.
1: Tinig ng
2: o sa ka-driver sa multi-cab ano o sa kababayi nga sakay nini ang gikira yung bigima sa baga pamusil ang karon padayon pang ginaimbisigahan sa PNP nga malambigit kuno sa o dito kini nahitabo sa maya tulay sa Pagalungan, Maginaro del Sur o Barangay Inugoga sa Pigida, Cotabato. Sinasyal nga impormasyon na po sila na matod pa kining duha ka mga bidima samtang anaa sa maong tulay. Di patataw sa karon na nga nasa katinawan sa impormasyon o investigasyon na sa PNP ang kondisyon ining duruha. Inoon na nailan na ang pag-ilan inig na hipaw na pahibalo na nga nasa natungdan nilang mga pamilya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:50 siyete ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga balita karong buntag. Alang sa atong dugang taho karong buntag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dugang atuling sa atong mga balita karong buntag. Nagapadayon karon ang monitoring sa OCD 12 kalambigit nini posibleng pagpagan sa mga pagawan og dagan sa panahon din sa probinsya sa Cotabato. Kinibisan pa man nga layo gayod gikan sa mga pag-uwan ang area sang Mindanao apan ginalili nini ang epekto na unya sa Sagunson nga mga init nga panahon sa lain-laing mga probinsya dinhi sa Region 12. Gikan na yon nga dunay ligong coordination na ang ginapatigayon karon sa OCD 12 nga nausab sa lain-laing mga lokal nga ahensya lakip na ni ana ang mga lokal nga panggamanan aron nga mapanggandaman unya kun ugaling aduna nagayoy mga epekto kining sunod-sunod nga init o bisan mga pag-uwan kalit nga mga pag-uwan dinhi sa Region 12. Gani na ito nga nakalabay na patik ang kalit-kalit nga pag-uwan dinhi nga bahina sa probinsya sa Cotabato o ingon man na pipinakabahin o saba didong labita sa may Sultan na Kudarat. Hinoon na padayon ang assessment nini o gwa may napatik nga mga kalit-kalit nga pagsaka sa tubig dito nga mga lugara.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Good morning kang Mila Villaluza Bernardino. O Bernardino, good morning. Maadyo nga buntag kanimo mo, madam. No? Maadyo nga buntag. Lang salamat sa iyong pag-uban kanin sa atong turmanod. Ang atong oras, alas 5:59 na gayod sa buntag. Lang salamat sa iyong pag-uban kanin sa atong turmanod. Siyempre, kauban nato sa atong programa karong buntag. Ang atong sister stations, ang Joy FM Pangil Bay. Diha nga bahina sa may Misamis Oriental Occidental. Apil na ang Bukidnon. O area sa Lanao. Maadyo nga buntag nga sa atong mga silingan dihang dabida o gaingon man dinhing dabida sa may Joy FM Davao Oriental sa probinsya sa Davao o gaingon man dihang dabida sa may bahin sa may Caraga Region. Maadyo nga buntag gikan din sa 102.3 sa Lakbayan sa Kinabawan probinsya sa Cotabato. Gini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Hamis na ang kotis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
8: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
9: Besh, nakadungog ka na ng ganado capsule?
10: Para unsa day na, besh?
9: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ko akong bana. Okay good ka ayo. So why, besh?
10: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
9: Patumara sa ganado capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
10: Sige, besh. Mapalat ko ng ganado capsule. Para ganahan po ko.
9: Gyud mo magmahay ganado capsule pampalagsik lalaki o babae, maayo gyud ang ganado capsule.
1: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
11: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
12: Isayo sa ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
2: Maayong buntag mga katinig. Welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Lunes sa Pitsa 24 sa bulan sa Agosto. Paspas kaayo ni dagan ang panahon mga katinig. Mga katinig, magulang na human ang ato ang Timpo Po Festival na itong Pitsa 16 o 17 na ay all you can. Prutas mga katinig, di gilin niya diya sa kalsada. Apan na siyempre, dali ra pod kayo. Dali ra kayo nahulot sa kadagan sa mga tao nga nagadto, mga katinig. Mga katinig, sunod-sunod ang festival kay nagapadayon gihapon karon ng mga selebrasyon na tali ni aning kalibungan festival mga katinig, ika 112 anniversary, foundation anniversary sa probinsya sa Cotabato. Mga katinig, kung kamo adunay gustong ipaambit, aduna kamo yung mga pangutan na dali sa itong mga paghahisgutan karong adlaw, pwede nyo ka na i-text sa ito ang 0962-854-8443 or pwede po na sa 0929-794-1513. Mga katinig, hisgutan na ito yung mga festivities, no? Mga festival karong Agosto 20. Although nagpadayon naman ang mga activities, but officially ang opening ni aning kalibungan naka-schedule karong Agosto 26. Adunay mga sports fest, trade fair, unsa ni? Kapagana og adunay kumbira sa Kapitolyo. Apil ta ni. Mga katinig, daghan di ay naminaw nato diha sa Bukidnon. So atong batiwan ng or ato ang tagaagmaing katahuran ang pipila nato ka mga tigpaminaw diha sa Bukidnon na si John Dumakita diha sa Malaybalay. Si Hana Okinlay diha sa Impasugong. Mga katinig, kini pipila lamang sa mga atuang na meet nga tigpaminaw sa atuang programa. Mga katinig, dito sa Cagayan de Oro mga katinig, nagsaulog po sila niining gitawag nilag Higalaay Festival. So kini Higalaay Festival mga katinig, sa kasimana po ning kasaulugan nga mo ay karong ano dili pali ay sa Pitsa 28 ni mahuman og part sa ilahang mura og pinaka dako nga aktibidad kadtong Higalaay National Horse Show and Competition. Adunay mga taga-Kidapawan, adunay mga taga-Davao, and adunay nagikan sa mga lain-laing lugar as far as Bohol ug Cebu ang nitambong mga katinig. Adunay 245 ka mga horse enthusiasts, mga riders nga nag-compete. So ito sa very successful activity. Congratulations kang Mayor Clarick sa Uy sa Cagayan de Oro. Mga katinig niya itong niyaging simana, walay nahitabo nga, aduna na, isa kaadlaw lang ang nahitabo nga impeachment trial tungod sa daotan nga tiempo. So, ang impeachment trial against Vice President Sara Duterte diha sa Senado, ginahimo lang every Monday, Tuesday, and Wednesday. But unfortunately, because of the bad weather, tung Lunes lang na adunay trial. Niya tung Martes ug Miyerkules, wala mga katinig. So, karon murag naapas sa pilba. Ikapila na ba kaadlaw ang trial? But anyway, mga katinig, taliwala niya ni ang kining si Senator Jinggo Estrada nga na preso karon sa kaso nga plunder, ni hangyo kini siya sa Sandigang Bayan nga patambungon siya ni ining hearing against Vice President Sara Duterte kini ang impeachment trial, kay kuno matod pa wala pa man siya na ano, wala pa man siya na convicto, no, o wala pa pud siya gi-suspende, no, as a senator. But mga katinig, bago lang gahapong adlaw, or no, the other day, aduna na desisyon gihimo ang Sandigang Bayan, no, nga gi-suspende for 90 days kini si Senator Jinggoy Estrada nga karon nakakulong. So so definitely dili na siya makatambong o dili na siya mahimong husgado diri sa ongoing trial against the vice president. Mga katinig, ang pangutana, no? Ang pangutana, is this a part of a grand design to cripple the group of kini sila ni Cayetano and others, si Marcoleta? So mura og your guess is as good as mine. Kay mga katinig, mura og do nagyoy klaro nga deliberate nga ano crackdown efforts against ani nga grupo. Dili lang natong sila tawgon nga mga opposition, because in reality in the strictest sense of the word nga opposition, dili mo gindi sila opposition, pareho lang mo sila nga mga oligarchs, mga nagharing huto, nga nag-aaway kung kinsa sila ang mamuno. But when you discuss or when you say opposition, mura og ang mga genuine opposition karon kining sama nila Laila De Lima, si kinsa pa ni si kining Makabayan Black, mo di ang maklaro nga opposition, consistent opposition. But kining grupo nila Cayetano, I doubt if they can be described as a opposition. Mga katinig, while si Jinggoy gisuspended sa Sandigang Bayan, mga katinig, kining usa kung mahinumduman niyo kining pangalan nga Orly Guteza. Kining Orly Guteza gipresenta kini diha sa Blue Ribbon Committee, kaniadtong si Ping Lacson pa ang namuno sa Blue Ribbon Committee, mga katinig, ug usa siya sa mga nagtestigo nga gilink gihinganlan kining si kanhi Speaker Martin Romualdez nga uban sa mga nakadawat og mali-malita ang sapi nga kwarta, mga katinig. So gikan na do, but after his testimony murag nawala siya, dili siya makita, and now nag-surface siya nga iha na pong girecount ang iyahang statement. Hoy dong. So kining nauso naman ng recantation karon, ang uban magduda nga kung mo recant basig mas dako ang gibayad. But let's give him the benefit of the doubt, no? Si Orly Guteza girecant ang iyang statement og ang iyang claim karon nga it was former DENR Secretary Mike Defensor og kining si Marcoleta, Senador Rolando Rodante Marcoleta, ang the persons behind him sa iyahang testimony. So ang pangutan ng mga katinig, kaya adunay mga move pod. And while dili ni ang kunon siguro sa administration, no? Adun yung mga move nga si bakun ko no or tanggalon ko no kini si Marcoleta isip pa usa ka senador for orchestrating Gutesa sa testimony kay kuno ang kaso nga gihisgutan mga katinig nga i-charge kay Marcoleta is subordination of perjury. Unsa nang subordination of perjury mga katinig kuno si Marcoleta allegedly ha gi-persuade niya iyahang gi-convince no si kinsa ni Gutesa or giisahan niya si Gutesa or gibayaran niya si Gutesa para mag maglay no mamakak under oath. So mauni ang kaso nga i ginaplano kuno nga i pahamtang kay Senador Rodante Marcoleta who is already in jail no because of a plunder case. Ang iyang plunder case mga katinig nagmanukad kana sa kadtong iyahang sose or statement of contribution and expenses and expenditures I mean so kining sose mga katinig na require kini sa tanang mga kandidato mapildi mo daog mangka mag-submit ka og sose dito sa Commission on Election sa now adunay worth 775 no I am loss kung pilagyod ang kantidad mga katinig. Parang 750 million. I may be mistaken, no? But adunay mga ano, adunay mga contribution sa iyaha nga iyahang gigamit sa kampanya. Mao to nga gipailan siya og kaso didto sa Commission on Election for not declaring those amounts sa iyahang sose. And one of those who contributed the amount is former DNR secretary nga si Mike Defensor. O gaduno pa iduha ka mga negosyante. Now, ang rason or ang depensa ni Marcoleta dito sa Commission on Elections sa matud pa niya, oy, dili man pwede nga akong i-declare kay una ang mga naghatag ana sa kuha maurig ilang hangyo nga dili sila magpaila dili sila magpaila dili nila i-declara nga sila naghatag at the same time mga katinig ang problema niya ni kay kining mga naghatag or nag-contribute sa iyang campaign fund nagbayad gibayaran ang buhis o gideclare nga kuan gideclare nila nga naghatag sila og sapi kang Marcoleta. So ang nahitabo mga katinig na usab ang testimonyo ni Marcoleta yung siyang no ang maong sapi gihatag wala pa dili pa during the campaign period. So dili siya pwede, dili po niya pwedeng i-declare sa iyang sose kay bisan o gigamit niya sa iyang kampanya, gihatag man kini long before mahitabo ang kampanya or election. Kay mga katinig, nang nahitabo no andali, kay he was a sitting congressman representing sa Gift Party List, og tungod kay nidawat siya og kwarta nahimo na hinuan nga plunder ang iyahang kaso. So mauna yung mga katinig mas maayo ni kay nasa makauban nato sa legal luminary nasa linya mga katinig atong i-welcome ang atong suki ato ang permanente endawong madaog-daog si Attorney Jojo Alabi. Attorney, good morning, welcome.
3: Mayang buntag, Rom, mayang buntag sa atong tipuminaw sa tinigong bayan.
2: Attorney, akong isgutan kining ano, adunay plano ko nung pailan og unsa tawag ani? Kaso kini si si Marcoleta kay matud pa siya ang nag-orchestrate para para maglay or maghimo og testimonya nga bakak kining si Orly Gutesa nga dating ni testigo diha sa ano Blue Ribbon Committee o gihingan lan sina Defensor former speaker nga usa sa mga nakadawat og mga ano mga mali-malita nga kwarta. Nga karon ang gidescribe dali is ang kaso kuno nga i-charge sa iya is subordination of perjury. Attorney, pasabta daw ta na attorney be. Insa nang subordination of perjury kanang perjury sige na tagkadungog ana. Pero kanang subordination of perjury unsay kalahian nila attorney?
3: Kumbaga related niya po na sa case nga perjury wrong. Kaya lang, kadong murag ang ginamin nila is you're the one nga nag-orchestrate para ma-perjured ang usa ka statement nga under oath.
2: Mm-hmm.
3: Or kadabang pagpamakak gani nga pagbuhat o pamakak nga statement.
2: Mm-hmm. So unsa ka serious da nga kaso attorney in comparison sa perjury?
3: Wala ko ka di ko kayo kabalo sa exact na penalty room pero ang pagkabalo magud na ko karon ang perjury nga case. Kuna siya sa unang panahon siguro 3 years ago ang kaso magud kuna na siya kanang below 6 years ang penalty.
2: Mm-hmm.
3: Pero karon gitas-an na siya sa bagong balaod na to sa amendments atong revised penal code. Itaasan na siya, nahimo na ng penalty karon prison mayor. So
2: that means bugat na siya,
3: more than 6 years na.
2: Mm-hmm.
3: More than 6 years na unya ang maong kaso ginalitis na diha sa regional trial court, dili na sa ato ang kuan, dili na sa municipal trial court.
2: Mm-hmm. Sa bigas bahin, attorney, kining adunay mga lakang po, adunay mga balita, nga kuno, pailan ni siya og kaso diha sa Ethics Committee sa Senado o gamiton kini nga ground para mawagtang siya, matanggal siya as a senador. Is that aduna ba'y basihan na? Pwede ba na nga basihan para tanggalon siya, Senator? Elected good siya?
3: Na-remember ko katong isa ka congressman gani sa Cavite, na-remember ni mo katong na-filean o kaso before sa Ethics Committee?
2: I'm sorry, Attorney. Lousy kaya akong memory.
3: Katong kuan si Miao Miao, remember ka?
2: Ah, yes, si Miao Miao.
3: Congressman.
2: Oh, mo na. Si Congressman Miao Miao.
3: So dito sa Ethics Committee di kuan. Sa Ethics Committee gipailan og kaso unya by majority vote natanggal sa Bragansa, kung ma-remember ko, si Congressman Bragansa.
2: You're saying, attorney, na via a similar process diya sa Senado, pwede rin yun po, nga matanggal si Marcoleta?
3: Dili ko ka, kung ano, room, no? Dito ka,
2: but is it possible?
3: Speculate sa ila, maging decision nila.
2: Yeah, possible ba siya?
3: Posible nga the same process ang ilang buhaton. Possible.
2: Okay.
3: Oh.
2: Attorney, related aning kaso sa mga pagpangawat diha sa flood control, kaya itawag flood control anomaly. Si Orly Gutesa niguwas na human siya magtago kay girecant niya ang iyang statement. But before Orly Gutesa came out to recant his earlier statement, aduna na po'y upat dito sa grupo nga gitawag nga Marines nga nagrecantpod sa ilang statement. Kini attorney, murag nauso naman ng recantation karon niya. Kanang ubang mga ano, magduda na lang, oy, basig mas dako og gibayad to. But legally, of course, unsay mga repercussions sa aning mga nagarecant sa ilang mga statements?
3: Kung abot ni sa o korte mang boardroom, kanang mga affidavit o recantation, kung manguna siya, mara, o ang korte ana naga careful siya nga mo dawat sa maong statement. Kay kumbaga these statements are kumbaga ang weight niya in terms of weight sa evidence ba. These are frowned upon kumbaga nga mga ebidensya. Kung mag-subject niya sa mga cross-examination kunya sa pagdetermina sa husgado, kuan siya kanang mababaan ang iyang kuan, kumbaga ang value o iyang weight.
2: So iyang testimony.
3: Tapos karon na, oo, may una nga statement, tapos karon na napoy bag-o, o sa pag-itinood. Kaya naay mga conflicting mga statements, so naay mga inconsistencies. Diha sa mga cross-examination, mangod, maunay, tutukan kung siya nasa tikas nga kuan, nga mga abogado. So base sa akong experience, ha, kanang recantation, very careful ang musgado ana o kung sa pagtanaw nato in terms sa pagpresenta sa ebidensya kanisa nakapababa sa iyang value
2: Incredible na siya. Attorney,
3: ano ang implications niya?
2: Okay, but legally nothing bars ano a witness to recant his statement.
3: Oo, pero pwede po siya nga mag-subject yapon sa perjury. Kay,
2: okay.
3: Kay under oath maguna ang mga statements sa room. Under oath. So, pwede nga, halimbawa, during recantation, nag-mention na po another
2: lie.
3: Statement na dili po tinood. Posible mo pa yun po ng kaso katong tao nga imong gi-mention dito.
2: Okay.
3: Karon nga ana kay gi sa karon pa lang na ana kay kaso daan kay gi nagbuhat ang una nga statement. Unya imong gi
2: nag-perjure ka na.
3: Pag-withdraw nimo na ana kay perjury case una. Karon pag-withdraw nimo lahi na pong tao imong i-mention apan na lang pong perjury.
2: Mao.
3: So ana so, ang implications
2: ana. And that implications, attorney, seryoso. Seryoso nga mga implications.
3: Oo. Ay, marag ang tabo mong good, lalo na di sa mga Senate hearings ba, ginagamit ng mga statements, kaming mga perjured statements, para lang, posible, dahil sila mga personal ng mga reason. Nga nung gabasan niya. Ang tungod kay mako nang gibuhat sa atong Congress gitasaan ang penalty ana tungod kay sa previous nga mga years total gamay ra mang penalty. Bira bahala nang pumasako diri sa mga hearing.
2: Pwede ra bang
3: ibinto? So, ana ang oo.
2: Attorney, sa laing hisgutan na attorney, ang Estados Unidos nag-request sa Pilipinas sa nga i-extradite kining si Apollo Quiboloy, no? Nga na-presupon o gatubang pong mga kaso dali sa Pilipinas. So, ang request, giagi sa Department of Foreign Affairs o ang Department of Foreign Affairs gi-forward kini sa DOJ, no? Para sa ilahang decision. Unsa ba gyoy legal o sa mga proseso kung adunay siyempre kini naman ta extradition treaty with the US unsa ang mahitabo ni ani? Will the country surrender Apollo Cubiloy sa Estados Unidos sa i-suspend ang iyang hearing dire or humanon sa abang iyang trial dire o sa siya i-surrender sa US?
3: Ang problema mag-una, Rom, kay siyempre nasa pending case dire sa Pilipinas na serious offense pod. Unya na po sa kaso dito sa US.
2: So, serious nga po.
3: Kung ba, for purposes of practicality, pwede manggod niya i-dalon siya dito, pero dapat ibalik siya.
2: Para mahuman ang iyong kaso.
3: Humanon pa man ang iyong kuan, iyong mga kaso dere, hindi man pwede na ang humanon ng ilahang kaso dito. Nga, napay nga nakapinding dere. So, muna yung pinaka-practical. Pero, ang tanang extradition case, dapat na ano siya yung proceedings. So, tagaan na siya
2: yung process. Na-trial, ano?
3: Na yung mga petition ano, sa court, extradition na petition through the DOJ. Na DOJ ang mo-file, ano. Maunang nag-refer sa DOJ. So diya, tagaan ng time si, ano, Pastor Tibuloy, para tubagon kung unsa ba ang mo-file ang DOJ sa korte unya iyang pamatud-an niya ang need niya i-extradite sa gyud. So kung naanay decision, for example, naanay decision niya pwede siya nga i-extradite dito sa US, ang gahom karon na ana Rom kung i-dalon ba siya while pending ang iyang case is naana karon sa
2: DOJ.
3: Na nakaroon sa Office of the President. DOJ. Kasi alter ego. Yeah. Alter ego man na sa kuan. Alter ego man na sa President ang DOJ. Under na sa iyong department. So, naana sa existing power. Karon kung ihaba ng dalon dito or dili. Yan na ang
2: This is attorney, a hypothetical question. If ever mag-decide ang presidente or ang through the DOJ nga humanon sa ang iyang kaso dire and then after nahuman ang kaso na convict siya both pasabot presuhon gid siya kung unsa man tong sentence sa iya ha. So kung naka-sentence siya nga example lang niya for life does it mean nga dili na siya kinahanglan i-extradite kaya nakakulong naman siya for life or obligado pag ihapunta because of that extradition treaty nga ipadalagin siya sa US for another trial.
3: Matter of arrangement na lang na sa mga executive branch sa duha ka nasod
2: gobyerno
3: na nang pag-serve of sentence kung paano nila buhaton i-serve niya tanan diri ang sentensya or pwede bang unahon dito sa US

0: Pilipinas, umuwi na maging decision sa ano, sa president through the DOJ.
1: Mhm. Ano 'yung mga
0: either yung manong sa niya dere bago niya i-serve na po sa sentence dito sa US.
1: Mhm. Ano yung mga legal opinion na ito yung nag-aingon nga, okay, we can extradite Apollo Quiboloy, but ang verdict, ang judgment para sa iya, ha, dapat dili mo lampas sa katong allowed rin sa Pilipinas. And case in point is kining death penalty.
0: Ah, okay. Kaya dili ang atong government manggol once nga gidala na na siya dito sa US kun niya gihusgahan dito sa US wala na tay control sa unsay mahimong decision sa US sa iyaha or paano i-implement ang penalty sa iyaha, so mo na nga dapat na i-arrangement nga may tabo kay dili man pud da kabuot niya mao na ni ihatag na penalty sa usa ka tao. Okay, ang kon manggod ang karing mga criminal cases manggod rob ano ang jurisdiction, territorial jurisdiction kung mga kung unsa ang unless katong mga may mga exception na siya pero pipila lang kasaganan ana ang kung asa nang tabo ang krimen o unsa ang balaod nga gina-implement sa maong nasod bahin sa ilang criminal justice system, mo ito ilang ginapatuman.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, diba, nakadungog pa na sa Saudi Arabia, na ay ginapang pungutan ng ulo. So, isang pang Pilipino, okay, nakabuhat sila sa laod dito, ang ilang
1: balaod, tuan, ang ilang
0: balaod mo ay ginasunod. Dili ang ato ang balaod. So, kana, imposible na ng tabo nga kita mo impose ang penalty para sa iyan, ha?
1: Aha. So attorney kanang bali adto na po nato ning lain na pud nga isyu. Pero adto naghihapon yung mga legal question sa kining si Senator Jinggo Estrada nakulong naman ni sa kasong plunder, but of course dili pa siya gyud convicted kay ongoing man ang trial. Ang iyang assertion nga kay dili pa akong kukonbiktado dapat makaparticipate ko sa mga ano meetings o mga session sa Senado. Aha. But ang sandigang bayan nagpaguwas sa bago lang og 90-day suspension order against kay Jinggoy. So does this mean nga suspended siya as a senator? O dili siya pwedeng magtrabaho sa usual nga trabaho sa senador?
0: Ang tanang mga blunder case ng room na ay nakakibat po niya ng administrative plan, administrative penalty, proceedings and penalty. So, kumbaga, aside from criminal liability rin mo, na kay administrative liability na ginaatubang. So, mauna nga na gina-impose nga mga preventive suspension, maximum actually 90 days. Mm-hmm. So, wata kabalo. Ang kabalo po nato nga sa under sa plunder case, once nga na-file ang plunder case, ang balaod mismo nag-impose ang plunder law mismo nag-impose disqualification sa inyong to perform your official function while you are facing the case of plunder.
1: Mm-hmm.
0: So mao na yung hitabo sa kalang kay Jinggoy na isang paog mangayo siya dito sa sandigang bayan o kanang mag-file sa motion niya, i-allow siya to perform his duties as senator while nasa sa kulungan. Ang gibas sa mga bayan is gideny ang iyang mga motion tungkol kay naibasihan na under sa plunder law.
1: Mm-hmm.
0: Na you are naitwan na ay gi-suspend ang imong mga responsibilities as public officials. Once nga

0: ongoing proceedings against Raymond Ocampo.
1: Unsay wisdom behind the suspension, attorney? Nga nakapresyo naman, napresyo naman gan siya. Why do we need to suspend him for 90 days? And why 90 days? Dili ba di ay 60 days lang or 120 days?
0: Ang 90 days preventive suspension
1: ngun ka maximum na ganya.
0: Oo, maximum na nasa sa mga public officials. Wala na na basta preventive suspension.
1: Okay.
0: Kaya nakabutang yun mismo na sa balaod ka ng mga preventive suspension, maximum of 90 days.
1: Pero why? Nga nung kinahanglan siyang suspend? Na-pressure naman siya. What's the wisdom behind the 90-day suspension?
0: Itong related sa ihang public function ang maong case, ang plunder law.
1: Mm-hmm.
0: Related sa iyang function na sa administrative nga bahin. So, mauna nga ang kuan, ang gina-preventive suspension siya kay pwede manggod nga mag-function siya bisan pa og kuan, bisan pa og nasa sa kulungan. Kung unsa na walay preventive suspension nga i-impose sa iya ha. Ang wisdom sa akong sa balaod no. Pero ang ako ang pagkasabot kung kay ang plunder law dili lang man siya isa ka mismo siya nagalatid siya og mga administrative na sanctions while ongoing ang kaso.
1: Mm-hmm. Gusto na kong balikan ning attorney kaning subordination of perjury kay duha man gud ni sila nga involved dire. Si Mike Defensor who is nakakulong na pod kining si Marcoleta, pareho silang nakakulong. But si Defensor dili siya public official sa at this point in time. Si Marcoleta is a senator. Nga posible ko aduna may magfile sa iyaho og disqualification or pagpatanggal siya diha sa Senado na ay ethics committee nga pwedeng mudawat sa maong sumbong. But what about Mike Defensor? Kung adunay gusto magfile siya og subordination to perjury, asa nila ni i-file nga wala man ni siya ma-sanction sa bisag unsa nga ethics committee?
0: Ang sa iha manggod kay tungod kay dili kumbaga wala man sa public function, di ba? Si Defensor sa karon. Dati congressman siya pero karon dili naman siya congressman, so private citizen siya.
1: Mm-hmm.
0: So wala i-suspend sa iyang na public na public duties.
1: Okay.
0: So wala sa public duties nga dapat i-suspend sa iha kay private citizen man siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang pwede lang magbuhat niya sa karon para makalaya siya, makagawa siya is mag-file sa petition for bail.
1: Okay.
0: Ano na ang mabuhat niya.
1: But do you
0: so,
1: think
0: ang criminal aspect lang ang mag-apply sa iya ha.
1: Is it a remedy available to him considering na naman siya kasudaan ng plunder? Plunder?
0: Ang kay kaming plunder magod is a capital offense. Mm. So, serious offense siya na ang bail is not a matter of right but discretion.
1: Mm-hmm.
0: But masabot, ang korte ang mag... is the discretion of the judge kung i-allow ka sa imong temporary liberty o dili. So mao nang mo undergo sa og kanang bail hearing na usa ka proceedings na mahaton bail hearing summary in nature para tanawon kung ang ebidensya sa prosecution is strong. Mm-hmm. Kay kung dili is strong ang ebidensya sa prosecution, ang korte pwede na mag-allow sa pag sa provisional liberty sa akusado, of course with the bail with the bond required niya.
1: Mhm. Pakiuna lang nato ni Attorney kay last week isa ka adlaw lang ang nahimong impeachment trial diya sa Senado because of the bad weather. Og magapadayon kini karong adlaw. Now as far as your siyempre I would like to presume nga nagamonitor pug ka. So sa mga nahitabo nga hearing niadtong Lunes or the previous weeks pa, unsa ang imuhang tan-aw sa gibug-aton sa mga ebidensya nga gipresenta diha sa hukmanan?
0: Ang highlight niadtong last katong immediate nga previous nga hearing.
1: Special disbursing officer.
0: Pagpresenta kay Gina Acosta.
1: Yes.
0: Katong special disbursing officer sa Office of the Vice President.
1: Mm-hmm.
0: Para sa ko ang na-establish dito sa prosecution, ang main punto is katong cash transfer nga si Gina Acosta siya ang special disbursing officer nga siya dapat ang accountable officer sa maong mga pundo sa confidential funds. Unya na siya personally, ingon niya, siya ang nag-withdraw sa itong 125 million na cash kay ang check-in na issue man sa iya, ha? Siya ang nag-withdraw. Unya, human niya og withdraw, gihatag niya sa usa ka certain na Colonel Lachica.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, kani si Colonel Lachica, mao'y nag-disburse aning mga kwarta, ha? Kung asa maadto ni mga kwarta, dili siya.
1: Mm-hmm.
0: So, bilang na responsible official. Ang responsible official na ano yung pag-disburse, kani si
1: Gina.
0: Si Gina Acosta.
1: Mm.
0: Pero ang nangitabo is iyang gihatag ang tanang korta base sa instruction sa Vice President ngadto kay Lachica. O nga, ang wa lang na ito na hibawan, ang asan na ito itong korta? Na tama ba ang pag-disburse ato?
1: Mm-hmm.
0: So, ana ang so far ang akong na ang tanaw na ko ang video highlight sa maong testimony niya.
1: So,
0: nakita po dito sa mga UN circular nga wala dito sa circular nga ang responsible person nga mo disbursa sa maong kwarta ang usa ka security officer. Di ba na-establish ka sila chika, security officer sa Office of the Vice President, pero he is not the accountable officer sa matter sa disbursement.
1: Mm-hmm.
0: Yan na ang natanaw na ako nga walang punto nga sa prosecution kasi sila may nagapresenta ang yakato gibuhat man nila nga bilang hostile
1: bilang witness bilang
0: hostile witness
1: tungod kay
0: may conflict o adverse iyang testimony sa kumbaga position sa prosecution kay kwan man siya special disbursing officer man siya sa Office of the Vice President.
1: Mm-hmm.
0: Kung na karon maoy respondent sa impeachment case.
1: Mm-hmm. Wala pa man ni dili pa ang good time sa defense attorney, but apparently ang nakita nato dito sa ilahang side na effort nga mura og dito lang ang accountability. Dito lang laipahid kay Gina Acosta. Kay wala mang yuri matud pa wala mang nakaabot kay Vice President ang kwarta. Naalang man diha kutob kay Gina Acosta og dito kay Lachica. Bisag ka ng paghatag kay Lachica, we do not know if aduna ba'y gipirmahan si Lachica nga iyahang nadawat ang 125 million. So, unsa implication? How will the defense defend the the Vice President on this issue?
0: Ang depensa lang yun, Rob, is inahang ayuson ang ilang liquidation. Na kaming kwartahan, abot yun sa tama nga tao o tama nga pag-spend sa maong kwarta.
1: Pero how will they do that now? Ay, ikaw, accountant mang yuga. How will they do that now? After
0: Monay, akong problema, Rob, no? Kaya siyempre, ang may mga requirements kung mag-liquidate ka sa funds. Na, di ba, na, ang base sa Joint Circular, ang ginambase niya lagi sa COA, ilang Joint Circular, sabi ha, nakabutang, kung sa ang mga requirements na dapat i-comply sa usak ka accountable official in terms of liquidation, ana, nakabutang na siya. Una dito, ang isa sa mga punto na magagawas is dapat na kay activity plan. Very specific na activity plan. Naka ang disbursement nimo, of course, nakabase dito sa specific na plano. O nga, nakay report. Base dito sa activity plan nimo, nakay report nga nagtugma po. Nga, mauni taga-butangan nimo o maong kwarta, di ba? Activity plan, tapos na budget. May specific budget, may specific activity, may budget. Tapos, imuhang i-report nimo nga katuban na disburse base dito sa plano. Nga na ang nakita na ako nga kwan. O nga, na dapat supporting documents sa particularly dito sa ano, sa paghatag og reward, di ba? Isa sa mga gina-question dito. Paghatag og reward. Kaya ang kung na-reward, so dapat na ay na yung achievement. Nabutang po nito sa report. Sa achievement. Kung niya, kami reward, ihatag mo na sa mga confidential agent, not necessarily, na imuhang koan, imuhang ibutang pangalan sa confidential agent dito. Pero dapat, naka-specify sa mong report, na mauni ang, nga nung naghatag kang reward, tungkol kay mauni ang achievement. Kaya na ba, nabutang na dito sa, kaya yung kaplano mo na. Mm-hmm. So, imong ibangga kumbaga ang plan at saka actual activity, actual nga ng tubo. Sa imong report. Kung may discrepancy, naman ay diha karoon na makaproblema.
1: Base sa mga testimonyo nga itong na dungog attorney, aduna na igihimo ang Commission on Audit nga audit observation memo nga gipadala sa OVP. Pero gi-request nila dito nga i-complete or i-submit ang mga additional requirements nga lacking dito sa ilang report. And yet, wala gihapon daw to katong ilang gi-submit, wala gihapon nakapasa. Wala ma-comply sa ilang standard. But just the same, matod pa, dili pa man to final and executory, kaya pwede pa sila mag- appeal dito sa commission, and after the commission, pwede pa gani sila mo appeal dito sa Supreme Court. So how will this how will this favor the Vice President?
0: Balo magod ta Rome. Tama tong giingon nimo nga naay procedures. Nga buhaton, halimbawa after sa mga audit memorandum na pa'y disallowance. So, man na lang disallowance, pwede nimo appeal. Tapos, pag-appeal nimo, kung ma-deny ang appeal nimo, na pa'y in-bank na appeal. Pwede nimo pa-review sa in-bank sa Commission. Kaya ang appeal mo, God, sa regional or sa mga state prosecutor level. Tapos, sa in-bank. After sa in-bank, kung di pagiging ka-contento, pwede nimo ipasaka po sa korte. Ang through the may mga petition for review nga buhaton yan mo sa Court of Appeals. So ingan ang process ana Rob, ato sa Supreme Court ana. Pero kabalo manggod nga kaning kaso for impeachment trial, dili manggod ni siya kuan lang,
1: di pare sa criminal court.
0: Dili man pare sa criminal court or sa mga administrative proceedings para sa COA, nga na Commission on Audit. kuan man gani siya eh. Kung mga sui generis siya, na siya'y
1: yeah.
0: Iyahang akong galingon nga rules nga ginasunod na gibuhat po sa Senate bilang sole authority sa pag-design sa aning kaso. So, mauna ang kuan, ang pwede nga manggol niya, it's a separate na paglantaw. Pwede nga tanong sa separately, dili lang kay dito sa administrative na proceeding sa COA na pero, paglantaw.
1: Pero attorney, pwede kasing assertion sa Vice President is, if ever lang ha, how dare you convict me when the COA and the court has yet to ano to decide on my case.
0: It's mao kaningon nato nga dili nimo ang kung whatever evidence nga makuha nimo sa korte ng God. Halimbawa sa or sa kuwa dili automatically nga i-adapt nimo dayon diri sa impeachment proceedings kay nasa sarili nga na procedures na sa sarili nga standards na gina sunod. So kana ang ano bisan gani sa ano room na mga administrative sa ano sa regular halimbawa usa ka teacher na gipailan og administrative nga proceedings kunya napagi criminal, so do related ang ano related ang incident sa maong kaso pero dili nimo automatically magamit ang ano ang mga ebidensya nga gipresenta dito sa court para sa administrative proceedings. So naa siya separate nga ano nga proceedings nga pwede magamit nimo siya, i-present nimo siya pero dili automatic nga i kanang ang panglantaw sa kumbaga disciplining authority dito sa kwan, sa administrative proceeding, the same sila pang lang tao sa judge. Nga na ang ano, dili sa automatic. So, pero so takaan di, siya away. Pwede matakaan siya away.
1: So, dili po ba mahimong forum shopping?
0: Okay, different case man na siya Rome. Kung ano, kay alang administrative manggod is separate from the criminal aspect. Kaning kuan impeachment manggod ano na siya eh kanang maingon ato a class of each own nga
1: sui generis
0: nga oo sui generis, so kanang pwede nga mag-proceed ang kuwa sa ilang proceedings anyway that is administrative proceedings dili man na siya kuan para sa impeachment court nga pag mag-file ka o complaint, kailangan ay mga verification o certification of non-forum shopping. Kanang mga proceedings manggod na sa kuwa, mga findings man na, mga reports. So, ana ang ano. Unya, wa pa man na niabot sa kuwan. Wa pa man mga memorandum pa man na o kaning mga disallowance. Wala pa na naabot kung baka sa kaso. Yan ang mga proceedings na ila niya.
1: Aha. Wala pa mahuman ang pag-present kay...
0: Wala pa yung mga verification o bog certification o non-forum shopping sa ilang level.
1: Ano. Okay. Wala pa mahuman ang presentation kang Gina Acosta, attorney. And kung wala may announcement na ma-postpone ang trial karong adlaw, ano lang, fearless forecast ni mo, what else ang gustong pigaon? Ang pwede nga pugaon sa prosecution kang Gina Acosta?
0: Ang akong tanaw is na-establish naman nila, no? Nagsugo sa iha ang vice president. So, ang under sa kuan karon, ang under trial karon at ang vice president, si Sara Duterte. So, ang pinaka tan-aw na ko nga wa pa na-establish good sa karon nga mga proceedings ro mao ang asa ba na adto ang kwarta. Mao na ang ano ang tan-aw nun pa kay siyempre na-establish na no na upat ka bags, duffel bags ang sundan sa kwarta. Kunya gidala sa gidala gihatag niya kay Canela Chica. Kunya asa gidala ni Canela Chica ayang pagkabalo sa office of the Vice President. Maghuman ang iyang testimony. Pero kung paano disburse ang maong kwarta sa marag, kung asa gito padulong ang kwarta, kumbaga mao na ang dako nga question sa karon.
1: Mm-hmm. Therefore, attorney, almost certain na yun nga ipatawag kini si La Chica kung if we have to atong subayon ng money trail.
0: Ang ako ang sa pod niya mga ginatan-aw diring buhaton sa prosecution. Di ba na remember nimo na statement sa dito sa congressional hearing sa committee sa on justice na si Madriaga kato si Ramil Madriaga.
1: Pero matupan nila he is a polluted source.
0: It's possible nga
1: ang iyang testimony may work against the prosecution pod.
0: It's possible nga itanawon sa sa prosecution paano i-connect ang statement niya ang statement ni Acosta. Nga na pod ang
1: What about former Senator Trillanes? Kay mura og katong si pangalan apelyido Madriaga? Murag similar man ang ilahang murag corroborating man tong mga testimonies ni Trillanes ug ni Madriaga. What about Trillanes?
0: Ang iyang testimony, di ba, katong na-remember nimo katong mga bank accounts.
1: Siya man ang unang yun datong nag-expose.
0: Daghan ng mga bank accounts. Bank pati sa AMLA. Mga documents siya man itong nagpresenta through Ombudsman Karandang na mawi ang source sa maong documents na kung kumbaga iyang gipakita ang base sa bank accounts kung sa kadangko ng mga million niya kwanta na nagkasunod sa mga account na mag-asawang Sara o Garcio.
1: Between Madriaga and Trillanes, who do you think will be prioritized by the prosecution na ilang i-present?
0: Dili ko ka tantan ana Rom.
1: Lupig ka na ko eh, kay eskwela ko sa University of Tagantagan.
0: Pero ang ako is kaning statement ni Madriaga kung ma-establish niya a connection sa statement ni Acosta. Kung magkatugma ang ilang statement.
1: Muna i-bomb siya.
0: Kay ang ino ni Madriaga, the same is four bombs. Ang iyan nakita na magigidala.
1: And matod pa ni Madriaga, actually, katong 125 million was not spent in 11 days, but iyang gidispose in less than 24 hours. Anyway, attorney, mahinungdanon kay imong panahon, mahinungdanon kay imong mga panghunahuna ang imong gipaambit sa ato mga tigpaminaw. Wa naman tay oras, mangayo ta sa imong parting words.
0: Salamat sa panahon, Rom, og inaot nga nakahatag ta og bililhon.
1: Naputol man og galit, attorney. Anyway, daghang salamat kayo, attorney Alabi, no? Tingala mo nga naman to. Ang sa'yo nahitabo. I'm sorry for that na naputol ka. Wala good to you in town. Takabalog nga no to. But anyway, grabe ang among appreciation sa imuhang panahon, sa imuhang mga panghunahuna ang ipaambit. So, mga katinig, wala naman kita'y oras. Sa ngalan sa atong kauban, tinig 40 Ruby Padilla season, kinisi tinig 2, Romy Luspa, nagaingon, daghang salamat sa inyong pakiguban ka na mo, o gahangyo, nga unta, dili ka mo balhin, kay mosunod dayon ang atong alas 7 balita kauban si Kaloy Rosario. Mayong morning kanato tibo.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasagot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
9: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo, ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wa gid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy.
10: Inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items.
11: Dito sa Joy, enjoy!
12: Joy FM.
10: Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
12: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
13: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 7:08 na.
12: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
13: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes sa 24 na sa buwan po. Nang Agosto 2026 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo po na

0: Ati mga pangunahing nga mga balita.
1: Headlines.
0: Isang NUP personnel ng PNP patay matapos na ito'y pagbabarilin sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Pagpaslang, mariing kinundina ng PNP.
1: Headlines.
0: Patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang suspect na pumatay at nangagaw ng motorsiklo sa isang rider sa Kidapawan City.
1: Headlines.
0: Samantala, lasing na rider, inararo naman ang dump truck driver at isa pa, back rider nito, sugatan sa nangyaring insidente sa bayan ng Matalam, Cotabato.
1: Headlines.
0: At samantala, abot naman sa 1.37 milyon peso halaga ng smuggled cigarettes ang sabat ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Matanog, Maguindanao del Norte.
1: Headlines.
0: Sa Lambayong Sultan Kudarat naman naaresto ang isang national wanted.
1: Headlines.
0: Dalawang IED at baril na samsam naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province.
1: Headlines.
0: At LTO Lupon Extension Office, official ng nagabukas.
1: Headlines.
0: Tupra Balibana ay muling binuksan ang Coco Lumber at Furniture Livelihood Program.
1: Headlines.
0: Isang lalaki patay matapos na hulog sa balon sa Osamis City.
1: Headlines.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig? Sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyo butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in town yung akong bana, oy, guryo, guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
7: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
6: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
8: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Magkinap ng alas 7:13 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang pagkaangkas sa motorsiklo ang sugatan matapos na nasalpok nito ang kasalubong na isang Isuzu Dam truck sa Barangay Linaw, Matalam, Cotabato, Kamakalawa. Ang mga biktima ay nakilalang sina alias Chris, driver, at ang angkas nitong babae na si alias Clyde na residente ng Matalam, Cotabato. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumampas umano sa kabilang lane ang minamanehong motorsiklo pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada, kaya't nabangga ito sa dump truck. Tumilapon ang mga sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng impact at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, agad namang nirespondihan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at isinugod sa ospital ang mga sugatan. Samantala, dalawa naman ang nasirang sasakyan matapos na sumalpok ang isang

Matapos sa mga sumalpok ang isang kotse sa likuran bahagi ng Avanza sa bahagi na sira ang likuran bahagi ng isang Almera Nissan. Nang ito'y masalpok ng isang Toyota Avanza. Naginapan ito ang insidente kahapon sa bahagi ng Sitio Labo Barangay Likamlang, Cotabato. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na minamaneho ng isang pastor ang isang Toyota Avanza na may plate number MVR1725 nang ito'y nabangga ng isang kotse na may plate number GAL5802. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente, subalit nagdulot ito ng malaking pinsala sa dalawang sasakyan. Balita mula naman sa Kinapawan City, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa naganap na pang-aagaw ng motorsiklo matapos na barilin at patayin ang driver sa kanto ng Puroka 6, Barangay Binuligan, Kinapawan City, alas 2:30 ng madaling araw noong pang nakarang Agosto 21. Ayon na sa report na ang biktima na sakay ng isang Suzuki Raider FY150 na may plate number L148JB na si Rodel Jan Tunton na Dalisay Agbay. Nakauwi lamang sa kanilang lugar ay inagaw nito ng kanyang motorsiklo. Tatlo o manong mga nakabonet na mga suspect sakay ng isang Yamaha NMAX at dito inabangan ng naturang biktima, binaril at kinuha ang kanyang motor. Agad namang tumakas patungo sa direksyon ng bayan ng Matalam. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino ang naturang grupo na nang bibiktima sa lungsod. Una rito ay iniulat din ang sunod-sunod na insidente ng carnapping sa bayan ng Mlang. Ganap na nga alas 7. 17 naman ang oras. Samantala, sa ibang mga balita, patuloy din ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad sa responsable sa naganap na pagpatay sa isang non-uniform personnel ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte Municipal Police Station. Ang biktima ay pinagbabaril habang nasa bahagi ng National Highway ng Barangay de Lumangkob sa naturang bayan Kamakalawa. Si Jonathan Juan, may asawa at residente ng Pigkawayan, Cotabato, ay agad na nasawi nang ito'y pagbabarilin habang sakay ng kanyang dark gray Honda Click motorcycle. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen. Marin namang kinundina ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, PNP, ang naturang pangyayari at iniutos naman ang mas malalimang investigasyon para mabigyan ng hustisya ang biktima. Samantala, sa ibang mga balita, sa Matalog, Maguindanao del Norte, abot naman sa 1.37 million peso halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation alas 9.45 noong Biyernes ng gabi. Ito ay na harang sa Sitio Tiba, Barangay Bugasan Sur, kung saan ayon sa pamunuan ng PNP Probar, ang naturang mga smuggled cigarettes ay lula ng dalawang Ford Ranger na at isang Toyota Vios. Aabot sa 300 reams ang naturang smuggled cigarettes na nasa 1.3 million pesos ang buong halaga nito. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang mga driver ng naturang dalawang sasakyan kaya sila'y inaresto at kinumpiska ang mga smuggled cigarettes, ganun din ang kanilang sasakyan. Samantala, naaresto naman sa Lambayong Sultan Kudarat Province ang isang top 10 most wanted person sa national level. Si alias Tarzan, 45 years old, residente ng Barangay Untog, Lambayong Sultan Kudarat Province, ay naaresto dahil naman sa mga patong-patong ng mga kaso. Ito'y mayroong kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 kung saan
Nakuha sa kanyang pag-iingat ang tatlong nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang improvised explosive device. Iniugnay ang naturang suspect sa nangyaring isulan na bombing, particular sa Isulan Public Market noong Abril 17, 2023, na ikinasugat ng 6 mga pasahero ng isang bus at 3 mga minor di edad. Maliban sa IED, nakuha lang din ito ng baril. Ayon sa PNP Lambayong, naantay na lamang nila ang commitment order mula sa korte na nag-issue ng warrant of arrest sa laban sa nasabing suspect. Sa malapatan na Sarangani Province naman, IED at baril ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon laban sa dating miyembro ng NPA. Pero nabatid na ang naturang NPA ay sumuko din sa mga otoridad. Agad namang nagsagawa ng operasyon ng pinagsanipuwersa ng PNP sa Purok Makalutay, Barangay Pantag, kung saan na-recover ang dalawang IED at baril na itinago sa naturang lugar. Kabilang sa mga na-recover na baril ay isang 38 caliber revolver. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang documentation ng mga otoridad. Alas 7:21 ng oras, samantala sa ibang mga balita sa Pagadian City. Dalawang mga miyembro naman ng sindikato ang nasawi at isang opisyal ng PNP sa ikinasang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao, sa Pagadian City noong nakarang Agosto 23. Ang naturang pulis na si Police Major Ayman Kusayman Pantaran, 38 years old, intelligence officer ng Pagadian City PNP. Samantala, ang dalawang mga suspect na napatay, sina Johnny Bravo Gomez at isang Jerry Bravo Gomez, nabatid na nagsagawa ng bypass operation ang PNP nang lumaban umano ang naturang suspect kung saan nakipagpalitan ng putok ang mga ito dahilan upang napatay ang naturang police officer. Nang makaganti naman ang tropa nito ay napatay din ang dalawa pang mga suspect na recover sa crime scene, ang ilang gramo ng shabu, baril at ilan pang mga ebidensya. Sa bahagi naman ng Zamboanga City at sa Sulu, abot naman sa 2.2 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad. Sa Zamboanga City, abot sa 1.15 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa bahagi ng Miramar, Flamingo, Barangay Sinudok. Sa Indanan, Sulu naman, abot sa 1.146 milyon pesong smuggled cigarettes ang nakumpiska din sa operasyon sa Barangay Babuansa. Sa ngayon ay inihanda naman ng Bureau of Customs ang kasong isasampa laban sa mga miyembro ng sindikato. Sa Lanao del Sur, naaresto naman ng mga otoridad ang isang vice mayor na mayroong kasong murder at frustrated murder. Si Marantao, Lanao del Sur, Vice Mayor Iskantara Unti Alonto III ay inaresta sa bisa ng warrant of arrest kung saan ang naturang vice alcalde. Ito'y naaresto sa Iligan City habang nasa Crystal Inn. Sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental, dinakip ang naturang suspect. Alas 7:24 na ang oras sa balita mula naman sa Usami City.
patay ang isang lalaki matapos na ito'y nahulog sa balon. Sa Purok 2 sa Barangay Tabid, Usamis City, alas 3 ng hapon, kahapon, nabatid ang biktimang si JJ Perez Binata ay umiigib noon ng tubig nang bigla itong nahulog sa naturang balon. At agad namang nakapag-respondi ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Usamis City Police Station at ang CDRRMO at ito'y isinugod sa ospital. Subalit idineklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician matapos na nakainom ng maraming tubig. Sa Usamis City pa rin, naaresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi naman ng Purok 1 Barangay Labo na nagresulta sa pagkakaresto ng isang suspect na nakilalang si alias G-Ray, 31 years old, na residente ng Purok 2 sa Barangay Labo kung saan nabilhan ito ng ilang gramo ng shabu. Sa ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 habang nakapiit sa detention facility ng Usamis City PNP.

0: nakamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko Tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
3: Tukar kita po kiti, hupong kita po tiil. Nga mandag po kito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, so pag-try na akong inom aton, Yaki nga Herbal Capsule, na gayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man po, pero may bitak po mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, thank you po.
5: Thank you for what, baby?
4: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
5: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
4: Good din ito sa ibang kids, Mami.
5: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
4: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
4: I like Kidiyaki.
7: Basta Yaki! Yummy!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Alas 7.28 na ang oras. Sa dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ihatid ni Erwin Umadhay.
10: Opisyal nang nagsimula ang regular na operasyon ng LTO Lupon Extension Office sa Lupon Port, Purok San Roque, Barangay Poblacion noong Agosto 20, 2026. Pinangunahan ni Mayor Santos Sunny Alonso Jr. at Vice Mayor Attorney Christian Lawrence Crenz Go kasama ang mga opisyal ng LTO at lokal na pamahalaan ang inaugurasyon at pagbubukas ng tanggapan. Tampok sa seremonya ang unang opisyal na transaksyon ng LTO na hudyat ng pagsisimula ng serbisyo ng Extension Office. Maaari na makakuha ang mga residente na piling serbisyo tulad ng pag-renew ng driver's license, student permit processing, motor vehicle registration at iba pang otorisadong transaksyon na hindi na kailangan bumiyahe sa malalayong tanggapan. Layunin ng bagong Extension Office na gawing mas madali, mabilis at accessible ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga taga-Lupon. Sa ibang balita naman, muling binuksan ang Coco Lumber and the Furniture Livelihood Program ng Davao Oriental Former Rebel Association o DOFRA Manibanay Chapter upang mabigyan ng panibagong oportunidad ang mga beneficyaryo na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Dumalo sa reopening sina Mayor Lemuel Ayan Larcia, Vice Mayor Lizel Teves at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Layunin ang programa na makatulong sa pagkakaroon ng mas matatag na pagkakakitaan at mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo. Ituturing itong karagdagang hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maunlad na komunidad sa Banay-Banay. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.

Ganap ng alas 7:31 ng oras. Sa dagdag ng mga balita, patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng Tudela Misamis Occidental Bureau of Fire Protection para matukoy kung anong dahilan ng nangyaring sunog sa Kulambutan Baho National High School. Nabatid na tinupok na nga po ay ang isang building ng junior high school na kasama na ang tanggapan ng staff room. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ano naging dahilan ng naturang sunog. Ayon na sa Bureau of Fire Protection, patuloy nilang isinasagawa ang malalimang investigasyon na para matukoy kung anong naging sanhi nito. Samantala, sa dagdag na balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, nakiisa ngayon sa pagdiriwang ng World Tourism Day ang provincial government kung saan host ang probinsya ng Cotabato para sa iba't ibang mga aktibidad. Ibibida sa naturang aktibidad ang mga tourism sites sa lalawigan ng Cotabato maging ang mga tourism activities. Tampok din sa pagdiriwang ng 112 taong anibersaryo ng probinsya ng Cotabato ang Kalibungan na Festival 2026 na inaasahang bibisitahin ng mga maraming mga turista. Particular ang mga kaganapan sa Capitol Compound kung saan dito gagawin at tampok ang yaman ng Cotabato Agri-Trade Fair sa loob mismo ng compound. Sa mga balitang pambansa, ibablock ng PLDT, Smart Telecommunication at Globe Telecommunication ang mga website na mag-host na o magla-livestream ng makuha ng school shooting at iba pang mga matinding karahasan kasunod naman ng insidente na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang mga estudyante kabilang na ang isang o ang suspect ayon sa pahayag ng PLDT na pinamunuan ni Manny Pangilinan. Mahigit 100 website ang kanilang ibablock matapos na patunayang nag-live stream na mga kuha ng pamaril sa karasan. Stream na mga kuha ng pamaril sa karasan. Sa klaw nito,

Bakal, dalawa pa ang sugatan sa naturang insidente at ito ay na-i-livestream mismo sa website ng suspect. Ayon naman kay Interior Secretary John Bicrimulya, ito ang ikalawang insidente ng pamaril sa paaralan na may nasawi kung saan naganap ang unang insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tatlo ang nasawi at hindi naman baba sa 20 nasugatan. Maliban dito ay may mga insidente pang karasan sa mga eskwelahan kung saan nangyari din ang mga insidente ng pananaksak. Patuloy din iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kinalaman nga ba ang online gaming na roadblocks habang naunang sinuspindi ng gobyerno ang Gurbax.

Hinikayat naman ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na patuloy pagyamanin ang, at gamitin ang wikang Pilipino bilang kasangkapan sa pagkatuto at pagkuha ng impormasyon, lalo na sa panahon ng mabilis na pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI. Sa kanyang mensahe para sa buwan ng wika, sinabi ng Vice Presidente na hindi dapat mapag-iwanan ng pambansang wika sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Ayon pa kay Duterte, dapat manatiling sandata sa karunungan at digital innovation ng wikang Filipino. Nabatid na ang tema ngayong buwan ng wika ay wikang Filipino at AI, kasangkapan sa panitikan at tulay sa yaman ng impormasyon. Binigyan din pa ng Vice Presidente na ang kahalagahan ng wika bilang kaluluwa ng kultura at tulay sa pagkakaisa at salamin ng kasaysayan ng bansa. Nagbigay rin siya ng mensahe sa mga overseas Filipino workers at sinabing ang kanyang sariling wika ay nagsisilbing paalaala ng tahanan saan man siya naruroon sa mundo. Dagdag pa nito na mahalagang gamitin ang wika at teknolohiya upang makatulong sa pagbuo ng isang bansang ligtas para sa mga bata. Sa pinakahuling balita ng pambansa,

Hindi kahit naman ni Senador Christopher Bongo ang mga kabataan na bawasan ang oras sa social media at gadget, sa halip ay mas makilahok sa sports at iba pang makabuluhang gawain upang mahubog ang disiplina, tiyaga at pagiging matatag. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, sinabi ni Go na maaaring magsilbing positibong outlet ang sports para sa mga kabataan at makatulong sa paghubog sa mga pagpapahalagang paggamit nila ng kahit lampas sa larangan ng palakasan. Nilinaw din ng senador na hindi layunin ang kanyang panawagan na ipagbawal ang teknolohiya o social media. Anya, makakatulong ang sports upang mailayo ang kabataan sa karahasan, bisyo at iba pa mga negatibong impluensya. Patuloy na isinusulong ni Go ang pagpapaunlad ng grassroots sports at malawakang access sa mga programang pampalakasan para sa mga bata at kabataan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa balita naman sa Ibayong Dagat. Naninindigan naman ang pamahalaan ng Taiwan. Hindi nila isusuko ang kahit ni isang pulgada o katiting na bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon kay Taiwan na Presidente Lai Ching-te, ipagtatanggol nila ang bawat bahagi ng kanilang lupain kasama ang mga maliliit na isla tulad ng Kinmen, Matsu at Pingho. Ginawa ni Ti ang matapang na pahayag sa kanyang pagbisita sa Frontline Island ng Kinmen kung saan nagbigay siya ng kanyang talumpati sa harap ng war veterans upang alalahanin ang ika-68 anibersaryo ang 1958 artillery battle noong August 23. Ayon pa sa presidente, ang kapayapaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng

lakas. Naniniwala din siya na hindi makukuha ang kapayapaan sa paghingi lang o pag-asa na hindi aatake ang China. Kailangan maging malakas ang militar at ng Taiwan para matakot ang ibang mga bansa na sila ay sakupin. Sa balitang pang-ekonomiya, naglaan naman ang pamahalaan ang Kongreso ng dagdag na 2,000 karagdagang guidance sa personnel para sa mga pampublikong paaralan sa 2027 kasabay ng 802 milyong pesong pondo para palakasin ang mental health at childhood protection services sa mga mag-aaral. Ayon kay Senate Minority Leader Marcelino Libanan, nakapaloob sa panukalang 7.2 trilyong pesong national budget para sa 2027 ang paglikha ng 1,800 school counselor associate positions at 221 school division counselor position sa ilalim ng Department of Education o DepEd. Gayet nito na mahalaga ang dagdag na counseling personnel lalo na sa gitna ng mga ulat ng bullying, school violence at iba pang problemang maaaring makaapekto sa emosyon at mental na kalagayan ng mga estudyante. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Agad na sumalang si Alex Ayala sa isang training sa New York bilang paghahanda sa US Open. Bantay sarado rin si Rafael Nadal Academy. Bantay sarado din ni Rafael Nadal Academy coach Joanna Bush. Habang pumapalo ito, naglabas ng video ang US Open na social media habang nagsasanay si Alex sa center court. Umani ng mahigit sa 12,000 likes ang naturang video kung saan ay hinahasan ito ang kanyang backhand shot. Sasabak muna si Alex sa mixed doubles event kasama si world number 4 Felix Auger Alimsim sa Canada simula sa ngayong araw na ito. Matapos ito ay magkakaroon ng exhibition match. At sa kanyang kaibigang si Iva Jovic ng Amerika sa August 27. Magsisimula naman ang main draw ng single sa August 30 na tatakbo hanggang sa September 13 ng taong kasalukuyan. Magtatagal din na nakapagpahinga si Alex para makarecover ang katawan nito matapos ang sunod-sunod na laban sa hard court season. Nakatakdang maipormalisa ngayong araw ng Lunes ang number 18 na pwesto nito sa WTA rankings.

0: At sa inyong kabuuan ng paghatid ng mga pangunahing nga balita, itinampok ngayong umaga po ng Lunes. A 24 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba siya? Uwa, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.